kon mom Yaqub xelam dañ ñu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax Yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yonent yalla Yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarin lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ji Yusuf e bu ci daldi wax tan ngir njaqare mu nar te neub marga bu ba xole kanam ga doko gis mu daldi du moyu xale yi dug neegam top am naqar la ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliku yusuf ba fateliku bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusufa deena genne ci sa xel e waye mu melni mom Yaqub dafa nekkon ci xal da di genn rek fekk doomi ci biti mu daane ñew na len jog len jog len ngeen dem seti yusufa te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mbokam te ngeen bañe nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañi dem de demon nanu ak ñak pexé na xamone ne ni yusufa mom du feñ loolu ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wër ci ne Yusufa jégué nako lool té itam tollu won na ci é mu fo xamanteni dem

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ku farna won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daoud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabotu yenenti yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

luy walu njanaw dajanaño ko hut hut neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccena la yonent yalla Suleyman laccena la bimu la lacce ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané ne ci farata nga nekkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin nabain yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'anis sabili fa hum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hud hud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mune lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum len wax daf na len bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jite won delegation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiye yi nga indi soxlo wumako wala nati yanakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijanahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusulu balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accès ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décoré yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñëwé bokku na ci lamu netti yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yéme gu chezam bobu yéme né ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yéme na ci walu tar motax nak balqis wax né né chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo doon ciabi palem ba
def ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chaise bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dafa wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirahha qabla islamiha wa qala Qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امنا شي ني ني بروم خام خام يووتي نين شي لتاف سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ni Suleyman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chaise mbele dotu ko lewati lolo tax mu yenne pour ñu jël chaise ba bu ko defé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafeta wi chaise ba daf koy yéem waaw ndax Suleyman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf djel nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di harut ak marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñuy wax zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante de ken ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jomitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laaté ne len waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi alazam liñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi alazam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek daldi yek ci kaw wante qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di harut ak marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ir ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccetulo ci yenen ñawte fi deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way teng ko ko jangal rek waji ne ko man ka dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla ten ko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndawsi mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndawsi bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci muñu xëpp ndox ba laaf ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonent yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu jéggel nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaik ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemi ñak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu bugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalem bugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen bugal barétul waaw li dess ci seen bugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu bugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekente ni nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekente ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joggé ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax né né lèr gogu di joggé ci sawmi di naw jëm ko wax né né lolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar si joggé ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekente né nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon suliman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko meuna danen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yenente nga ndek ak njibar rek fa yor motax nak yalla wax ne la yuflihu sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ap yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgg ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeem nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñep boku gisee nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol nax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nen ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waw wanté nak ñaawna ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jeppina ji barkat rebb nako itam ndax wax na né sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci né ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

ni wax deug yalla boko di geustu deug la bamu jeex xale bobu moy xale bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ni dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy dadi rombu ci digg eut bi rek xale bi dadi ne waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet mu ne ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto doomam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon doom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet doom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom e nelaw mu ne ko xalé mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko aajo jute faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waw xana problème bu te faju mu mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi né ko dédét problème bu te faju é mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu déggo té yërmënté té sopanté fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam doon am katan lam doon am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xeyñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko firaun bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu firaun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan mune ko firaun ki mën na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko gardé ëlëk mën na am mu jariñu ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni firaun warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëllëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëllëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëllëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek firaun waye wax ne ne firaun waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi firaun seyek mbam mi ba ajom faju malakai rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax firawna kacior go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom firawna wuru ko lal wuru te jotek mom ci dara kon amu lolu moy sababu asiya baña am dom ak firawna motax bi musa ñewé muné ko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya fir'auna dadi d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya mu ne ko kon samihi wa rabbihi fi dar mu ne ko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi baye ko fi
mu ne ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mu ne ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga ne Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent yalla Musa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiyé juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nangul mu jigi mu ne dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal li ñu ñew ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na ties gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi forném ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp njamburam melni bokku ta xale bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Musa é wa kër Firaun yi fornanu ko légui nak kèn rayu ko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wène ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposer na wa kër Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون القرآن نين من يالا نين يالا فخنن ب أرامل سوو نامبل كاتي تي انت يالا موسى نانغو تي بن فوفو نك لا مريم تخاوي نلن يين مبوكي خنا duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak lako xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëggé xalé ak niñu mëna topoto xalé té itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg té itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kërëm é lolo tax rek ma yaakar né é comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar né ñoom é dañen ko wara mëna nampal lool rek la ñu né ko ko kon budé lool la kon baxna demal nga andi ko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek daal di koy jox wén wi rek Musa daal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofélam ci Musa ëppon na té bëggul won mukk Musa dé té itam Musa nanguwul ben nampal kat ba lolu defoon ci mom ak tiss mu yaakaar né xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na é yaay ji ñëw ba jox ko wén mi mu nangu Asiya gëmé wuko waaw Asiya nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal bu ko défé nak malay fay nga wax ma é ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu né ko waaw man dé bëggon nako wayé wax dëgg yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te buma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu
su demé ba deugër ma andil lako asiyé né ko ah wa wayé nga tokki palé bi rek ndax bobu asiyé dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi wayé comme yonen comme yaayu Moussa mom gëm na la Yalla waxon ak mom té mo di né dana la dello xalé bi mom mu deugër rek waaw deugër ci rek né dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugër mu andil ko ko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugër nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldats ñoko escorter yobbu ko ba ci kër ga e ñu dal di koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bek yépp lolou nak muy deugal li Yalla waxo nak mom neko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti Yalla dogal itam fala nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palé ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonte ne xalé bi e Yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne Yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu Musa xamne mom la Yalla andal bobu la xelam dal ba ni mu genné aduna waye yonti Yalla Musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni légui ferna wara delu si nak e ci kër Firaun Yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mako andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeaux ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiya da di yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi né ko lool moy sa cadeau ba paré nak digël yaayu Musa né ko démal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent Yalla Musa rek da di ko koy jox mu téé ko waaw da di jël cadeau jox ko waye nim ko teeni melni ko koy nax fofu nak fekk Firawna mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu daldi feug deunum mom yolen mom Firawna daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent Yalla Musa wax bu budis ci yonent Yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag Yalla ne mom du Yalla ju ndaw Yalla yep mo len tek tank ne ki Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent Yalla Musa mu ngi tok Firaun uuf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent Yalla Musa limuy nek xalé tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu doon julit la ñu ne ñappam tojna ndax xecc bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mu ne nak legi nu mu def dana rey yonent Yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu doon wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko ray lire bi du fi magge ki dañ koy ray Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi
nunu jël bayima ma def ben affaire assiya daldi dem jël ben weñ bu tang tangal ko bu mu xonku daldi jël ben ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ne jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkenti ne nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yef yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak wax ne sax pom bi lo wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dadi wuti nak weñ gi dadi ci tek lamiñam e lolou taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu wi dafa jeex nak ñu ngi len di gëreem di len nuyu di len sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlon égyptien yi jël len tek len ci kaw israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci kaw jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ardh waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modine su baye rek Musa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neutax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul numuy def amna ben way bu baax buñu wax hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo don ki defaron moy menige bi defaron

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal len mbugal len mi ne waw lutax ñaari jigen ñi nek jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wo na ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna maanu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la bëggone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu

ñette la lalu ko ludul intérêt rek moko lal wala leneen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu amalun ghayru salih wa yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko bëgg bëgg itam won ko gannaaw bokul ci sa ñom mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nekk juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhimul ayat al mufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla musa ne ko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin nadirin ko ko itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottiya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xargeej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñune Musa nit ku ñul la woon ñune li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yent bu ñul amul waye nak yent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so demé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Amta Diop mom waxna lolou te egyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defee ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teggu ko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Egypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqsu la ak wañent la te ap yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax bi day nek jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté
ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na né ku wéx gënul ku ñuul gënul ku wéx gënul ku xonk gënul ku wéx gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du musa ku ñuul won wala ku wéx la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ ne na yonent yalla musa nit ku ñuul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla musa jëflante nak fir'auna te fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp da neen dé yent yalla musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlleurenté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continué waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ni yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wu ma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nekk ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tegge itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wolere ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu len di mat sen lal yek fo dem sen yaram yi sen bop yi yep ay teñ lay nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continuer waat rek fecci waat wëllëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di génné dara fek ci ay mbott nga génné di sanni ndax mbott yi bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñoom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi
nga ñaanal ñu sa borom bi. Xamna yonte yalla Musa kenn ëpp ko nat, ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi, giir yi len ko bolel muy jif yi. E ñu ne ko liñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu nat bi, ndax mbott yi dal sonal neen mu ñaan mbott yépp yalla mel ni daf ko raxas ci dëkk bi, gisato fenn mbott. Amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi, waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi. Amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott, waaw. E bi ko juroom ñaarel ci nattu yi, ginnaw bi ñu teggé nattu mbott yi, yentu yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankaat delu wacc yéfer ga ñu nekkoon. Yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal seen ndox ya, ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret, waaw. So duggé di sangu itam mu nekk deret, mom dal ndox mo xonku ciur la. Am nañu ne itam dañ ca bolé di bori, waaw, seen bakkan yi di soté ko deret rek, dëkk bi dal fess del ak deret. Waye ñi gëmul nak yentu yalla Musa, ñom la yalla tek natou bobu. Wax na ne sax so bu fekke ku weddi yonent yalla Musa mo and ak ku gem yonent yalla Musa di rot ci ten, bu ki roté ndox mu sel lay yob, bu ke le roté mom ki weddi yonent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob. Lol lepp yalla natto len ko, waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñewat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko, ñu ngi lay ñaan nga gisek sa borom bi mu teggil ñuko, ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax. Yent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xetam, ndax bugguñu bugul mukk aw xetam daldi texe di lulul dafa namu ci ñom ak texe mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko. Yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko, waye taxul itam ñu jajju. Ah lulul ne bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu, ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon. Yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc, mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi, gennal dëkk bi ya ku la gëm, ndax dafa am lu mu bëgg. Li ma bëgg daal moo di suuf si dama bëgg ñi ma gëm donn ko, waaw. Wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Légui nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa, ñu ni dal comme ñom ño nekkon mbindan yi, waaw, comme ño nekkon mbindan yi, ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé, ndax Firaawna mom ba mu yéggé rek daf leen soufel, té ñu nekkon itam ay nit ñu bax, nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla Yusuf, te Yusuf andi len fofu ci Misra ci Egypte. Firaawna japp len daye dal len ba ño nekkon mbindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbalit yi, ñu le len nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser, fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay, su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay, ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya, ndax mujuna mom Firaawna ñemetul wa keur Musa yi, ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya
ak mbott ya ak deret ja ñemetul nak legi mom yent yalla Musa mom yent mom Firaun ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci le digel mom Firaun e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dëkk bi waye lolu nek mbir mu doy waar nek mbir mu doy waar ndax ñom war nañu genn dëkk bi te itam Firaun nguram yatuna te itam amna doole te itam gij gaangi ci seen kanam xamuñu ñu def ba jall lolu defoon nak e jaxle bu reuy ci Firaun e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé ne waw e ñun de gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax ne ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na ne e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nang mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu chart bi ko soxna si wax bo legge ñu bokk ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na ba mel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek diñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja len xame yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal
mbokki histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexñ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñuy nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sant e ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci Jeppal Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al Imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu kacior yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko aynama wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonenti yalla Musa wa yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko mu ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñe ko sopp ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digeunte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay ver yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaang ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki